vitia la ko kutu ra e fili ko ko ma te mu to wa ni bafa ko ma te mo obwe ta to o I vitia ta tunu oluna be ka fona ko su e tu se wa ni avanu togo

no view ball. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya, mukana me buo. No nya do da siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti do da yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reolbe mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe menya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomado novi toninyo bi wana wana ke misi na yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomado. Ibele ki ninyo ne ami pran poso po mewe nyanti. Ibe pran poso awedo mebe enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok boa enu onti mi pon poso be no vidi ba so dele imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nya o gba kudo bubu e o le togu alo juta do jua va mi asron a fo dede nui o gba kudo hado mi gbe nono na mi abe ko gbe dede
2: Can we do it again? Yeah. You know when you do things for God, you must do them bigger. Oh, so we're going triple. All right. Listen to the whole flow now.
3: Yeah.